0: Kuhoy aramay bo.
1: Ato, kake. Anggon, kapipakayanon do.
2: Kumaan ko na ba din? Lamay ako yung tangi di kasip ko. Haran na pada sulong.
1: Ya di ka di pamamanan no ben hake. Ang kapal po di rasok no. Tanarulongan po di kago. Dari dharhat. It sunok-sunok no. Tupi-tupi no. Pungkul na tadaw.
2: Ay, atahan ako bodoh kabalan.
1: Ato, kake. Kada katik kabalan kinadat antak kena pematil dah tadaud bainat eh tadaud alasuk matiti bainat ya ke
2: dam rana kurah janda kapi ha
1: antak kena pat tadaud til bain alasuk linasuk di dehidrasi ha tinan ka
2: nugi ha dada rasi
1: au umaring na tinanon akay na mawai ingga ngay waig digitan no dangol no
2: dam muli ako pa nakatut di dam pala siya kunda tupi no man ko'y pagulia siya sa dapan
1: bam lagot-lagot na iya nga bolehan kung nabati nga lagot-lagotan ka tigi kadaan ka tigi kapya pingkula ta daw laso mo tigi kapya ta daw kumodawa tutak ka di
2: hindi lagot-lagotan dahi aki
1: ba lagot-lagot aki

Api Sasawaan. Minagawit ato na para ti jam ko siya may limo na padam 2 minita ko sabon. Tapos siko kumadi ko yung tukakalipay rongo diti Kos Limban Boros Sedusun Maya Radio RTM. Ba mata pinay ko kya? Orhen ako na popoy lang kumadi ko yung karatiti sa kopoy laan. Karatiti majlis kohimaganan penutupan om kopatunuyan titungkap. Montok da pialaan kawad kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah Maya Suang Piromutan Nayatan Watas Keningau montok tahun 2002 padam onom. Inagada ta majlis ditiman pohoro odat ko walu tulan ko turu to suab. Ko timpo da jam ko turu kesaban gisom jam ko padam 2 to luna hapod menik tangadau i Dewan Dato Angian Andulag Apin Apin. Kada dekai lihuai tapi naik ko ngawi kumadi ko yu di ko hompit dot majlis ko himaganan penutupan om negi ko potunuyan ditungkap pialaan kawad kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah Maya Suang Piromutan Nayatan Watas Keningau tahun diti kada dekai lihuai ke darumi ko to tadau suap ko timpu da jam ko turu kesaban negi som jam ko padam 2 telu na hapot mini tangadau i Dewan Dato Angian Andulag Apin-Apin. Mantak diri tapi naik ko ngawi kya hilan na iso kapailaan na diminan ko po gilang ko kumadi kayo alansana kanun ngawi da kapailaan na magika pasarahan lalobi po kumadi kayo dit ko hompi. Aba mo tapi naik ko wah kakal toko po hiti da babayan mag keringaw sekira 200 susuyan di kayo tapi kanun na po po keringaw di kayo ma ay na po di kayo po tada maya diti WhatsApp keninga FM it kusung iso siya 5-8 siya 6-8 o 6-8. Ang mata ko pa ilan na kita pinay ko ngawi kumadi ko di masa-masa timintong di timo main bull. Teka iti FIFA World Cup 2002 na pada monom maya di ti TV OK. Baya di masa-masa kapanaw iti pialaan miyampay USA om nagi Belgium. Inagada USA na kanu iso gul, Belgium na kanu tolu gul. Baya di walu na pada siyam minit tolu na pada tolu saat kya. Sa kodungo di kayo, no, tim sa kodungan di kayo tapinay. Amila nagyaman di kayo po gilangay, kya? Anong goho, isaya tim dit sa kodungan di kayo? Abay na ti, aruhay, naawya tim po, kya? Nga kabasanan na pangahara o tim po druhangan di alo. Teko ekstra kad boros da suway, kya? Amaw elan, apiro ho tim po dit patahakon diti. Abay na ti na rikot no, siyam na hupad minit. Anda dan po dia lo isai kanu dot gul ngabay na napati nga Belgium na kanu tolu gulom USA iso yang pa ito ko maganda da kinotuson diti kita pinay kada di kalihuay mintong diti pialaan World Cup Miami Tilom.

0: Radio Malaysia Keningau FM.
1: Popo do bungkusan milokoriko tlina su siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Keringau FM Kosolimbahan Boros Lusun.
1: Keringau FM Kosolimbahan Boros Lusun. Telung usok makinangau sining-sining tong lumis. Makinangau kapailaan pasen-pasen makikinangau. Makinangau Keningau FM mayat frekuensi siam dah padam 4.2 MHz mayat luna pohat karalano. Di awit-awit na mamanaw, di saang-saang dat may dumah, makinangaw, idapur. Damat magansak, kayko, damat dat mi rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghanaw, Keningaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan Boros Lusun.

sanangan, yoku i Elika Paujin, kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun Kininga FM, karanghan sinding dusun di tengah ramai. Kuhoy, aramay bo.

Makinango ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningaw FM. Tadaw ko iso, Min Singilo, Boros Dusun. Tadaw ko duo, Kosorow, Kapunangku. Tadaw ko tolu, Sondukut. Tadaw ko apat, Kapsul Minggu Baino. Tadaw ko limo, Sifoni Rohani. Tadaw ko onom, Anoh Mimpanaw. Tadaw Minggu, Mikutuk Kudow. Kuhoy, aramay bo!

0: kilabos makinaw, sining-sining, pamalis sa Ginawa.
1: Kapisanangan kumatay sanan makikinungaw. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron Tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Dusun, Kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon tadaw kadua, jam kahapod amisa, talun hapod minit kaswabon. Pak, pak, kang kundo. Sumusui do jambatan, jambatan do tomporuli, baka sutinggi ako. Ba, makinangaw kau nakotikya.

Yang kada ko pihak sini man tadi Joachim Gaban ni Soira Langad Mimboro. Samo to ko pa ilan tapi nai ko ngawi. Iti na po sinding nga sinupo di to na siyam na hopod gaya tapi nai. To ay ke-90-an kadi. Ha, lansana na ko lihis ginawa di koyo. Na korongo ngawi di ti sinding-sinding lain gaya. Lebih po sinding-sinding di nasupo di taon 90-an na midsiriba. Sera ko sa Roko do ano tigere sera di Korongau do sinding-sinding lain megaliti tantu harato sa Roda kayo kaya lalabi pa kumadi kayo di nasusu di taon 70-an taon 80-an kaya ako mo to sa Roko sera di Korongau ngay sinding-sinding lain pamilaman di kayo po susu yo. Sekiran mo hangko po susuy ada ano tegeri susuyan karai karai titi kaposyan di lain baha ma jam ko pada misa apat na pada maturumi ni takasabon wara patimput mentok toko dat mamalihis ginawa kakal toko pa ida babayan ko sorow ko penangku da kasabon diti kamaya diti kos limbahan boros dusun kuhoy aramay po

Kansayan ang piningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, ra kampung ginanon na bawat, pahayaman taga Onsoy.

kapanay ka ki. Ahinta na ang iwitra pusuta ka apika am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo alintanga am aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponso era lakawan nulumba patun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra inan.

Ya pahal kakak Reno pasuk ku aku pia beli orang antaka. Awi Francis tu ya intara kampung Pantai Baru Keninga mau kita rimbai mau mupus pengkulimanan rimbai Edward Emi. Pasuk kuanku kosong di Joseph Sansulapan. I Maria Sarim Sansulapan hiora kampung mempulut Om Haji Juarib Ibin hiora tenom. Pengkonangan yun ang ito rah bilin ramo. Ang pengkonangan po yun ramo yun ang kining ramo ra radio kining FM. O niya kintok mo yun. Ang pengkonangan nang ito rah bilin may ra Facebook am WhatsApp may.